ntho tse o di etsang. A hona chelete empa ntho tse o di etsang ke tsa batho ba nang le chelete. A hona chelete. Ha o khole sharp mfana ka, ha o khole sharp da. Tshinogo nogo ha se yo mo mo tsisa.